Shigam shani dai ni mung dan mnan du gusut mukon dap kon nas kon je lu ai. Nan lang na mprang mo tam sok, nyan le dat tam wo shmu shmot mo ta, mung dan ding ta arang yen gdi king mali mga za dram dat lang ai pang. Krang nung mang gba ai, mprang sao mprang nsa mo gba lakong za kun mga mut ama ai. Dai go dun gdi shdang du ai, mprang sao mo shim som tia, jo mali mi da gdi shdang du ai, mprang nsa mo kun gru lam nga ai. Shbrai shigang gon na je lu ai, shdam nga progria shni, Japan mza mza krang, pomwe pala na pal ngay lang, pian ngun piam dun mo ta gap da say. Mulam dai go japan mong ni nan lang mai gan go mshani phe gap mai ai pomwe pala gap dat ai re miwa mong mai gan mutum khai da ga zum sha lin jian progria shni zun ai japan mong ni nan sin re pian mong msa pin dai wa sai sham yan jim gren lam phe wa khe kha ai miwa mong ni japan mong ni pian mong msa mshani phe shingen ai le bao a zom thang mi sum ru yun na Pian mu wun li lam ta zun da ai sidi ga ni kan shi dub, mudu a ga tiet lai pe sidi la ra ai, nga ai.

0: Kumpan paji tia buka mungkong dap ni ta do nai jepan go do sun yu yang. Menga lengai kreng sai dia leman ta. Mungtan gata jai kom ayam sa jepan gedi mesom ri lakong wa menga dun na. Mening bong ngai dia na jepan ta. Ta maza na mesom kuta gru rajat lu. Mungtan gata jai kom ayam lam ta jai lang ay kumpro jepan. Yen gedi kimi maza za menga shimali ri jiku wan lakong dun na. Mening bong ngai dia na jepan tia shudan dat yang. Ta maza na lakong kuta jiku rajat lu nga ay. Palagoy mong kumsa magam Taiwan go san go an mo luku kulo ay lam go ladien na miwa mong may gam mo tumukay daw ga zun sa lin jian pros ng iya zun ay. Miwa mong langay siya nga ay tira magam go mong magin mo tumukay lam a gritom kandara tiye mong magin pongsang rana ni yong jom mikrumton ay lam ri. Mong ganding ta mong dan laza maza shimusom ni tira magam nday go ladien na miwa mong tiye mo tumukay lusay. Antie, miwa mong ni, palagoy asuya ni, labaw jo ang ay magadie, jau jau yong na, miwa mong lengay sa nga ay tira maga rin kam ya. Taiwan asuya ni tiye mutumukay lam, ngulo na ku, zunshidom dat u ay. Pasi asuya ni, prosing ya shi ni, kosh bra ay. Kingkong ye kun gru ning shida mga shilnga ya guan na yoyo na mai gan bro langmat lang ai miwa mong sha ni pe qian zhen langmat lang ra ai ku shan tie mong dan die shang mai ai de ra lang pang wa sai ba xi mai gan mo dum kai da shi bra ai shuo shi bra lai ga go kan na yoyo na mai gan bro langmat lang ai zhong hua mong zheng sha gum sa mong dan nam sha ni qian zhen langmat lang ra ai ge lang mi sa yang sum shi ya sa mai kheng sa nga ai 伊朗塔斯尼莫是个穆达尼是不爱是个国尊爱伊朗伊斯兰古姆兰片卡片尼布罗斯尼亚有东洋塔尊爱阿美日个蒙尼亚桑普里姆松伊朗蒙尼波莫埃布拉铁不上国热爱蒙里格智尼铁卡普萨丹那库尔姆子邦莱勒格那上扬库阿鲁安西特马塞阿爱
1: 是个没得我爱可不是我们啥呢但让那是个个看上个那让是白单的日不顿那习近平扩尊爱爱叫蒙嘎米之萨铁不可蒙我一年不都是白单那这么大拉嘎米之萨南神拉太之拉阿米有啥呢滚动库了爱转米克隆滚暖么转浪了么南塔绕中是滚
0: The Nimi Xi Jinping Gado Mi Shin La
2: King Lukong Air Shimmelining Shida Shilukong Projiku Yata Dong Kung Momadu Xi Jinping Genjo Sagan Mobong Li Zipong Ta Gashga Eshlem Dunshbro Ai Momisha Achang Molam Gabago Kaimu Gori Kaimu Gotong Tonmo Kaimu Mishamo Azom Yalajang Lai Lamgo Badi Ding A Mobong Li Tana Madung lam gona a chak mo lam ren na. Gule mong mai shinu ai. Kai mo magam jim grin ai ku zeng ka ra jat wa na mpot mpang. Shungang shikang la. Gatong ton deng yang gaja wa ai lam tia deng yang shikrin krat wa na. Lu shan na mam tia madung kai mo glosh bro lam shikrin

Kumpan pa ji tie bu ko mu kon dab ni ta do nai ji pan go do sen yu yang menga le ngai khang sai de le man tha mung dan ga da ja kom ai ma sha ji pan ge di mo som ri le khong wa menga dun na muning bong ai de na ji pan tha ta ma za na mo som ko thok ro ro jat lo mung dan ga da ja kom ai lam tha ja lang ai kum pro ji pan yen ge di khim mi ma za za menga shim ma li ri ji ko wan le khong dun na muning bong ai de na ji pan tie shi dan da yang ta ma za na le khong ko thok ji ko ro jat lu nga ai Palagoy mong kumsamagam Taiwan go san guan mo luku kulo ay lam go ladien na miwa mong may gam mo tumukay daw ga zum sa lin jian pros ngiya ta zun ay. Miwa mong langay siya nga ay tira magang go mong magin mo tumukay lam a gritom kandara tiye mong magin pongsang rana ni yong jom mikrumdon ay lam ri. Mong ganding ta mong dan laza maza shimusom ni tira magang nday go ladien na miwa mong tiye mo tumukay lusay. Antie miwa mongni balagoi asuya ni labau jo ang ai maga de jao jao yong na miwa mong lengai shanga ai tara maga rin kham ya taiwan asuya ni tie mutum khai lam ngolona khu zun shidom dat u ai pa si asuya ni pro sing ya shini khosh bra ai Kilkong ya kun gru ning, shida munga shilnga ya guan na, yu yu na, mai gan bro lang mat lang ai, miwa mung shani pe, tianzhen lang mat, lang ra ai ku.